0: mi ula filmi un afi mfa radio maria mfa kleri sange a klema kenga mwe usu negati jwe sera yi kemba a blan ni nyon nga sine yo oti mlaki oko nende ima si adi anle pandan anle pandan mwa matan koko kaya kou seranga ko sinyo
1: mwa le pandan wajou
0: mwa le pandan wajou ma
1: mwa
0: oya mso klofu abe klo belike eh radio yi amenga mwa me klofu fly su yo le 0505 82 35 36 sanga na me ola fisuke e radio sa me kwen be ko like akun mana ima mo kwen so ya me kula betinga radio maria Côte d'Ivoire e o basiliki imbo afan ya msokro inyo su ni ole 05 07 58 46 90 39 sa me fle amanga enzo ametinga e ya me kula nga ma metinga me so amenu e ya me kula nga ma metinga me klo me su e ka kula nga ma me ole ma metinga e ya me like e botikun manyami ra me so e wa

0: sana kule ya manu wa jesu ba wa gwi mama la ye mo ari o mo ba bo nduma na ma yo e momo ke
1: e momo e yua e
2: on ko an sing fine
0: e lo se
2: Sylvie
0: Sylvie afla ni fan
2: yam to go
0: e
1: a ba yo si elike
0: mo mi mi Sylvie li eno
1: a afla wa titi
0: ne Sylvie kun
2: un
0: problema
2: titi ma
0: un problema cheto
1: na na eso e na eso
2: ya no mi e ke be problema e nyama nyama nyo
0: na ke ngama ja unde na ke ngama ja unde aja unde
1: abo nkuku wa o
2: eh
0: ya na ngama ja unde ne anya ye
2: yo
3: yo
0: ye kula ni so flo anza pa so ni so flo
3: ka ti
2: o ni o de so ngi apo so anto
1: Yes, I'm there.
2: Ajani
1: nsi o. Yo, ila mi ase.
2: Yo. Eh.
1: Yo.
2: Nya mo ni bi mo nsi le.
1: Yo.
2: E problema ko sei ti amga o. Na mu yo ti pa. Sele nga sele mo e fe
1: ge. Eh. Eh. Ye ka yo.
2: Eh.
1: Eh, su ama la ruma ko ma nu ni ngo tra nu.
2: Mbende tra nu.
1: Eh, ye ka asini wa ko mo eh. Ya ya fu e jol jol mo ne ka ba ake
2: ona di afu e
1: yi ka do adi kensa singe ndende nyanu totore
2: sapa ile ko si sa odi na ore
1: yo ne ti bu yangu na o
2: ntili
1: ntili ma bu yangu na no ne wo su o kwenu
2: eh ni anya mu ni ke
1: yo
2: nyo mari eh blango o ko mbo
1: a mari
0: a mari
2: ala mari eh ba ko na iwai
1: ya bo kanile o en ni
2: ni
1: ah mari gbe
0: fo e
2: se
0: ben
2: ni ke
1: nanyo
2: ba
1: kona boli ke
0: yo
1: kona kona kona
0: kona ngoso seri kona pa ole kona te be ni fo ni o
2: ya ben yo be ni yan ye wa ni o be ni o ti te be
1: ni ba
0: blanco a ton de manga
1: kola ngura nye eh kola so krapiko na ngo ngura nye krapia nye
0: para ngo ngura nye
1: eh so krapia nye
2: eh yugo nye ni ke
1: yugo ni dimo so krapia nye
2: eh
1: ete onu
0: yo mama silvi eh omo e kola maya mi ro su pa ni dimo
1: ba noel ani ba tora and must sing walling band no, no beliki. Now, the dinene, you're like a mole me, sing a bean, Biangale, or Banya make you want to. Now, let me fally. I
0: hear
1: five money. You cry, say, Yamia of
0: Benny,
1: the tea can at the way, so bang a bill swing noble. You beliki, be
0: put Yamian, then can he love us? Yamian, then can he get a snack boy of a recruit of a me is of work. So ralenti da ma ngba klo ni
1: ngoli sini asakra
0: eh asakra
1: eh didable
0: didable
1: didaya ukro
0: didaya ukro
1: didakwa jukro
0: didakwa jukro
1: kron nangale
0: manya me rabe su
1: sembo duma te kiranga ntie
0: likeyo
1: ligemi
0: manya me ra klonga moeni abian of sisini besu moko di nyamie juma manya me bobo in pam besu likenga moya me samie ti kenzwe ngenga moyo mwa kro nyu banya na se amisati inumya wa lo mananga mme gribo otiki so fama mme mi fami sa jojo e ba mature
3: oui
0: froa ka o sanu na kayo oni ambi amerike
3: eh mi ni avi mbe o e kro mbisu e ko e pe yin ko zatalo ba albert
0: ba albert
3: eh albert ku ti
0: e ka ti albert
3: eh ka ti pengbe
1: eh e gwa koli
0: e wa wa koli
3: na koli za bla ko ni
0: eh yo ma
3: akuli yo kongo wa
0: ya koli likelo akuli
1: manya mi
0: rasulo
3: okun lolobo eh ni a bien conson rafael eh nyamin de kan fe conson césar olie kokro
1: césar
3: eh
0: amesi kwa ile ro ye ma sonu nwe ngba itini a
3: kwa ile on ti a sonu pe kikro re
1: eh
3: eh ma ko fi mi sa on mi anu ma
0: amesi nga mo e fe katoliki no katoliki no ame mu amesi be o
1: eh ye mo
0: fe ni o
1: ati kan zu asa so nge kwa
0: e ma gunu eh
3: eh
0: e wa igro
3: eh Mini amla amla Bernadette oni Bernard o Kingebo. Mhm. Amla Bernadette songo Sema. Mhm. A Lupierre o tiya mende kanfo o Sema. Mhm. Oni mini a Coin Leon o tiya sonu pe o Chiklo. Ni be kula Amerika Radio Maria Côte d'Ivoire du manu.
0: Abe kula nga mo e baba mbobori a medu malen a mesu Radio Maria. In one bo, my yammy rameso, yeah, because man can and you baba me fly baba pon sable on ye na dam simon eh baba mo de sang be fly baba malashikona eh mon me fly benadette agua au de sang vin me clan sa meeting and mo my yammy rameso any young mobile be fly se umbe a pasualen solo. Baba Leon, Baba Frédéric,
1: Frédéric
0: Amérique. Quand on met clans sur les mots, on galère. On met clans sur les mots. Ça n'a pas mis les singes biflemans.
1: Biflemans.
0: Quand Baba Frédéric, on met tout bétra. On met au clan. On met au lot. Bétienga.
1: Yeah.
0: Quand Leon, on met tout bétra. On met clan. On met ici non. On bétienga. On met au mot. Y a des mots là. C'est le mot biflemans.
1: On met au moins you. O jambo e paya uru on mamwa
0: nande ni we
1: kanze o se o se
3: sa ikrede ya
1: o fi o jambo e pa
0: kotio
1: in kwale ma ya
0: la panu nga mo e radio notre dame o le fan sra mi wo be fle o me gukolo gwa nzo le fan ya tia benga ko amo ya dongo e
1: ne eni a blanca e kirane beti
0: e fti sanga be kwa be fle ma
1: e ma se ke be o be juma e dio kaf akpel ka mama lika di nu juma ma ba ma ni amano se mbubu igire ko mo ma
0: ndi teni wan te man di te
1: why
0: ka me fle ka be fle nga kwa city ka be fle mo wa se ke nga me o e fe o e kusuma e wi o le nga me kuma so ya pa nga me ale ma pa e kusuma e wi di wule ko wule pa ko me gwa lo bi
1: bi bi se ma an gwa lo bi bi bi
0: ko so ni o O my umi ole. I'm right fanga. I'm a my umi na my umu ma so idi ole. I'm a duma ti ma ni kafonga no. Donga so e ko yak batale.
1: Ah, donga so yak bani afefe.
0: Donga so e fa blenga e o. Na me duma ti wa. Radio Maria Côte d'Ivoire o ti amelie. I senti donga so. I'm flat. E nyamani o ya le 0505 82 35 36. E nyonsu ni le 07 58 46 90 39 ben on sera même bien vif là pour passer ma
1: mayo beri o nwe wure ka afle gide ke nga tinga ya manu no sera fleku
0: sera fleku ma fa
1: no okwa si amin de kan ko okwa su boye ko
0: ma klebe akunda ko ke ikran e ni amblanga mo be fle Sylvie Kwai mo fle ma fle
1: ma bo so ma fle yo
0: ke ko bo ofle so so radio mbo kan ni mo wa bi o se se mo o so aya ki o so akale o so akale
1: o dingali yo
0: ko ma tisu ka tisu ngale sa
1: wu di so ye se wi ni mo fama e o e
0: e
1: e min de wa
0: nga ti ambe mo fama ni o le se san su jo ko ma lance ka me lance ngale kuzuma
1: Oui,
0: au classe yakima.
1: Au
0: classe pema sanga mo le jone. Sa amelien kasien. Technique nga mo nkramu. Yo wole. Aminga mo be fufle. Ke ikrana se sanga kusu jo siosu. Kan ya no su kale pa ko kusuma.
1: Mhm.
0: A lancer nga len san lui sonu. Radio Maria Côte d'Ivoire. Miami au kai. Ame klanga mo be o ma akpaso ali nzulo daloa e ni abian ku me fle Simon Simon kwasi kona
1: Simon kwasi kona
0: o e un koko afa
1: kona
0: fla e baba moke baba kola e ni asomu ba me klanga ba me ti Radio Maria inga ba me ti Radio Maria jamwe ma me duma nche mai kula nya bawle e kula me sa senti dongo enzo blengule ame kula be fle e o dongona on est sous
1: ma blanc
0: à blanc on est con kai dans ma cambiele
1: c'est que
0: quoi moi soko avec ce que disait on se du mal
1: mais kai boy kira oui kai boy kira
0: kai ce que donc on est sous ma à blenou ni nou
3: ouais
0: il est moi vie après il va vie soko il sorti en cambeau me fleye Philippe, quoi,
4: Allô.
0: Yeah, wow.
4: Banyo, I'm morning to my love.
0: Yo, mami, arreo.
1: Nah, arreo.
4: Madame Kwasi, un fletondi.
0: Oh,
1: Madame
0: Kwasi.
1: Mi yo.
0: And then can you, Kwasi Kwasi me wa.
1: Kwasi me tinyo, olivwa nyo.
0: Kwasi nyo wa, kusuma. Madame Kwasi.
4: Kwasi me mwen.
1: Yo. Alex, waba ma ele.
0: La fan de nga.
4: Ba matire Kwasi. Yo. Si ako, chapele mpun.
0: Madame Kwasi, boy or cla.
1: Money serrer.
0: Get yamming idea for Jay. A family man tail of fun. Say, before radio, radio, of yam.
3: Not chapelin too late. As I'm yet, say my man, walking by Willet came for it, or Masamia. No family are being or who can be. So, dear my son, and take me too.
4: Yo, then I say. Mamie ofesa kwa si omusu.
0: Amen.
4: Yo, de kwa mami bosu muni ba konamu. Ya ole ise ole pa o kwenye mwenye. De kwa ne si pa. Oni ya amari mu.
1: Kuna mwenye.
3: Ezumide bi.
4: Mama Nicole nga mo yo. Ofle kwa jokro souvan le ngale.
0: Kwa jokro.
1: Kwa jokro.
4: Lenyo onye ti ini a bla kundima. Donc yo wo ne I tell nga mo kula from lenyo donc o mo se leve me ni a blaso mama o yo jwe me yo
1: mama kwasi
4: o baba
1: si ke nga ken na ya kan kre o nya mi sori sere wa nu
4: yo ni un kusuma o lenyo ala ge nu me sa nu pa
1: e kwasi mo esuro are gan ke tan jo
4: Of your neighbor, say, Ian Yang of a canoe,
0: great, Inwa ofasin ye jaso ofasin o wangambo peli mo wuri Jesus Christ moti black longlonglonglonglonglonglonglo wa sia bien moye afolio awe sanfa wole de numo yo wuka crossran en voici le numa opini sous Jesus Christ o siningwanu majo enyani eti blaso numa nu o flei mo mari ofa wole sanunglemo Ofa Baba Kwasi. Ofa wole sanu. Ofa Baba Kwasi. Ofa wole anangama yami pli sanu. Ofa Baba Kwasi. Ofa wole Jesus Christ sanu. Ke yon nenga bo wado. Arenga bo wagwen. E si a feso yidu mansanga bo. Anangama yami pli ken yye fiti mafia wawa yonu. Boya si tukpa ken ga boye bian son su kbu. Boya si ngine nenga boye bian son su osunwi. Boya si koko lenga bo su koko. Ma singu nga bosu nangama ya miek pri gao ngolo na combien so eti ala emi ce su tuma
1: amen amen
0: boli black we kuduma e wa mo so so na nicole nicole ini ambla anze ini bobo opindima okeni unde o kun kan kleri e kai kai kreo anangama ya miek pri e gron kulala no e gron timinu o ma nangama amie ka ko tika no kun sra kun yo ya e o mo ka ko nya no kun sra kun tika o e ma e Anangama tike gwegwe le ya nuwa fama matuwa blanga o yeri kangamo u. Soti do otro nuwa o, anangama miye pli, sebe sa miye komprime bobo, are makuu, na be nyama sika, befawe tome iso are, anangama miye pli tike anuwa dandamu, ma anwe sifwe vye, okok mwen blason su, na anangama ngapwa tiare woko e, noko konya, okonya, gwegwe wa, anangama miye pli yo, na modu ma nyak kan vule ngle mou yemi sese tu main.
1: Amen.
0: Nanama miye pli klao, a fie si kekmane nga mayek mayen, atidi, yele kakaninke, osukpon, onyo yi mayen, otima tani tani wa, yo santimatika, mwe afale o mamu, anangama e lafisu, a wofamye di wule no, nga e ke mati wawen, ya o e wafon, ya tide so, anangama miye pli fan de so fa di juman fama e, dongo e su, e mi famye san jesu du man.
1: Amen.
0: Nanama miye pli, nga mbo ya kan ya wye, yo, no modu mankumba ke, yo nyakam vule, Radio Marianso. E wili, biyo ni anse sila fama yoku.
5: Eba, Eni Marie, vraiment yoku.

0: Brooklyn Kusumai, Nanangamo Olomo, Onya Brooklyn Passuansu, Mifley Nana Tukuya Ude La Blenu, Nana Tukuya Krikrin Tanale, Kevin Bulki, Kunkenyo,
1: Bakun kenkun be wole o be akope aka. Mhm. Akope aka kwa kwa kenga ya sranga mo otikan ye wa so aka no no ningo ye nyo. Bakun akati a wole kwa kwa mamina mien soa. Ye nwa e boduma.
2: Ah ah.
1: Yo asike wa tikan nyo. Wa kanga we wa soa. Iwi ndere nga eke.
2: Ye mi en pomo kwa.
1: Kwa. Kwa na ke pomo mi de ka kwa ni en pomo ho.
2: O sa ga e mo ti a pa fu ni nka.
3: Amu sa ni sare.
2: Eh. Yeah, man, sang.
1: I'm not going to be able to get you.
3: Na yo.
1: Mhm.
3: Ndeje na wena wenti na wale.
1: Kati wo.
3: Mfara bua nyongoli kaku.
1: Mhm.
3: Sebe si kwa soma nui.
1: Medina wale.
3: De fast sabesi.
2: A unde mon.
3: Na mo tempo kati na nino mon kati na nino na nyanti.
2: Se tenga kona oku tuwa info.
3: Se bua nyongoli zo wai. A fa sa musi na mo. Kona yi. Nino yen tuwa suba nuku.
2: Kona.
1: He?
2: I think they are too for not. Ma ba Frédéric écoute tu ikira ni o singa so ay maso
3: yo so ba no ali aki jenga no jona
2: maso tomba ba Frédéric soué maso so on kuzu ikuru tu ikira nga we
3: ah
1: bien su kwe no ase wa o
3: na e bo sanga sa ye kunu tu la o
2: linga ni se ba Frédéric nya bo anyo yo so penu pre ma ikuru tu ikira nga so ay maso yo soué kuzu Masalah kau tahu siapa yang kau
3: tu? Tahu hari. Kau apa ngan kau siapa ni mungkin awalnya?
1: Eh, aku rasa tu kau.
3: Aku macam ngan kau nanti saya kisah.
1: Iya, untuk kontak kau.
3: Eh, nak kau nak ni nu?
1: Kau kontak kau.
3: Mesti jalan apa deh kau mesti awal so.
1: Yo.
3: Mesti ani pau.
1: Yo.
3: Ia kau ni asal.
1: Mhm.
3: Nga em wanje mo iku njo mo ya okwa ya ku njo e
1: mhm
3: afike tan patesu wato esu
1: kotio
3: nyemi ku mbache
1: yoti e fo mbo fo
3: ya ku ai ke pa

siye oni nye e Amerike Jezu babo du malye inu. E ba meko, e sa meke srangabo ou sa, okra nyan kien kun, ofa manyan mye, e sa miyame ou. Srangabo e yo, inwa mfa miyan nye, mfa ijo, na be timingan radio nou, e sa miyame ou. Ame bla, like klokla ou sa, be suan e be si yo. Bla, wafo blen fa manyan mye, fa kisa manzino, mabe ti nyame anye, wa ijo, mabe ti nyame anye. Afo ble fa manyamye, adumaye nyamye liye, nyamye kusu, oye olye, manyamye bobo, ora mesu.

sɛnsɛnniɛ mu ɔwunukɛ ifayi kangalɛ ni ifawa inyunu iku nɛ ifɛ sɛsɛfɔ ɛjan ndɛ tirinsan ima ablan oniyɔ ifa gyina ablasan ɔkan jezu ilalofo edidɛ iyundɛ eduma eti sɔn na sɛ ekura ekɔ inyunu kangalɛ nu yawɔ iku jase kɛ isi jezu ni ijasi fɔ mu bi wɔli jude mɛnu yɛ ɔni bi trani lɔ kɛmɔ ɔwulɔ sɔn ɔsɔn ne sran mu jan kusu ɔsɔn ne sran ayinɔ lɔ lika sɔn ɔmantan salim nzue wulɔ kaka yɛ sran mu bi ba kɛ bi sɔn ne be iblɛ sɔnu bini awulama jan ibi sua kɔyi sɔn jan ijasi fɔ mu bini jufu biankun bikani bi ŋun asobo lɛ ŋun dɛ akplo wa ɔtɔli ba fiɛ maa bi ba toli jan na ba si kɛ rabi bien ŋa mɔ ani wo ju den sinɔ la yi ŋa mɔ adidi ŋun lalo fɔ yi nia ɔsusɔ ne sran mu ebi kura yi bi bɛ si jan ɔtɛli su kɛ sran kun ɔkura sɛma kɛ like bie ɔti diɛ san like ŋa mɔ nyamie bɔbɔ ɔfa wlɛ li sanu kɛ nseria mu kɛ na kirisi yɔle mi amu ti di sran ŋa mɔ bi sume ni dumua kirisi nyunu yɔle mi yasɔ mɔ dzabla yi. Ili ole blai. Ya swa song, I janvwe kusuma, oti le. Oti yanye, ye ke mo oti yanye, ikunu ti jowa. Mia kunu jwe, yolinga. Ye oti dangpa. Ofada ka oye dan. Nkusuma, ofada ke nyokan. Si yani niyamu, amu niya nanulie ndebye. Blengwe, nunfwe mu, esima nzɔli ŋa mɛ yaŋuye besi asu di sɛnyamie mani be timi kan kɛ be fa yo like bie o ma o mango mu be fa yo tutre like be fa be ŋu be fa sunsu nyamie bɔbɔ sɛŋɛ kaŋalɛ ŋa nu eŋu kɛ jan mɛ yɔ ɔsɔ ne sran mu mɛ etia wo flɛ jan batisi iyundɛ yɔle ŋa wo kɛɛ jan ni anana mamɛ ni timi kɛ ɔbo jasi okele sran mu sran mu kusuma be ti nu andɛ ikugba ɔmɛ ni ŋuati kɛ ɔŋuzi sran mu be ŋufiɛ ɔlikɛ sɔne lɛ ɔdi sɔjuma yi jan kugba sɔni ɔboli amaniɛ kɛ ɔtima sɛsɛ fɔɛ kɛ sran ŋa mɛ ɔtinyamie wa yi ɔkɛ ŋuasi fa yi aŋdzi ŋgbabɔ yi amani yɛ nɛ be ŋa mɛ be su jan sɔnsu me su kan jezu ŋudɛ be kele jan idi ɔŋuina wlɛ grɛ kɛ nyamie mɛ ni juma ku kɔ ɔfa di mua kirisi inyunu ɔdi ŋuna wlɛ kɛ nɛ yɔ ti kirisi ni ma juma nti kungu idiɛ ŋa mie mɛ yi yɔdiɔ nɛkɛ ɔfata kɛ ye asiɛ nsu asran mu eni asubie ŋga dzawo nɛ ŋɔtɔ ŋuduma nti ŋga sa mie nyo sa ŋga nkaniɛ nyamie yɔ isɔ ni fatama esi eŋu ase kan o sɛ yasia eŋu ase kan yi enya ase kan lɛ mie bɔbɔ sanu afinyi be ŋa mɛ be ma be ŋusu be kan be ase ye be ŋa be kan be ŋu ase be ma be su na mie nkaniɛ nyamie ndɛ ni ɔkaniɛ ma efa ŋgɔyɛ yi efa yi nzɔliɛ efa yi sunzunɛ efa yi wo ewa wɛ aliɛ nɔmɔ wuka yi na blɛ bienu ŋga mɛ ananga mafa ma yi mɛ esi yo mɛ wo ya eliɛ nu sɔti idzɔ lɛ o sɔti are lɛ o sɔti bɔ atrɛ yi lɛ o imu nyamie bɔbɔ ma yi kuŋkuŋkuŋ sran kun likeli ŋa ɔfa mɛ yi kpasɛ kɔfa mɛ kusuma nɔfa wlɛ kɛndɛ bo ŋɔ ɔfa mɛ nɔ ɔfa yo ɔfa ma imangumu ɔyo ma imangu me disu sɛŋɛ nyo be mua yi me ti ɔtikungba
yo le mien Jésus. Na yo un ke un etra mien Jésus sou. Iswa kunda ma os krosan ti ble nou, itiye maneke, aso nou bo, wa son menou. Nga jau, nga midye ni yo tina ulo. Ya ke aso nou mo e, be pebye ba, mo injo e ba umi. Ma olye ni yo tina ulo enyo. Un lele nga mo e, be ni awa mi, nyamye ule lafi. Ama e, etike ima ni sukbo muna, eni ankpa. Esi Yesu pa ebu akunan pa na ifa hun na ore kengo mo bobo la lai mote ole se atoni gbere onu ananga mameme wati otrama le dele ojo ablengo e ife Yesu nzwase krana ya fa ikangale nya wo yinu na ya ma ejweku na ifa esisi hun kan ikun. If I loom ye kaiku, na ya kanga, ya wa yun.

Tiɲɛnimu ifa yi kangale ni ifa kɔ yinu Jean de Tri nsankungbanu ya fe ima ablasan onikun mo ofa kɔ ima ablasan oninsien o kan stranga mo finguru long ila lo fo edile yunde Jean se ke stranga mo finguru long o wuloli ke kula betinsu stranga mo ofia sien wai oti asien wa san asien wa nde yokan stranga mo finya miensun nga mo uni oni nga mo otidi yo diun la lo fwenyo sanga san fi ofe mende su stranga kusumo ofe nde sun wala fi suke nyamie oti na ore fwe afin stranga mo nyamie osumeni okanyamye nwande yewa wen owunu sapa sien okruba ye ofali ke kola ofaure isanu sranga mo obuba ina ore olingwa mo le mawirie sranga kusumo yima bayin osunyama ngwa ye nyamye ofe unya Sieni nemu nge oma ke eje sinka kaleleku. Sranga mo si yesu ko unu otidi ndenga yin. Oti afotwe dan. Ke na ule mwule o lasin. Mien Jezu bobo. Inu anunde ye. Se se fwe jan okankre ye. Ima yo fi ngururon. Yo si ngururon sa. Yo ngururon dike. Yo ti ngururon de. Yo fe so nde mu fa mai imwa etima se ya timai mo tike esu ye insu kekere se insu kekere nyamye su eyo yo kunga ma ya nyamye su insu kekere nku ya nyen yo asu nyama likefi afinyi sran kula mo wa si ensu o si nyamye o la ni ekun mo ebe bo ma nyamye du manu Ole ma niyekun, mo si ma nyamiyo. Inu anunde yusu falen, niye yengba niye ni afama. Tenge ye si ke nyamiyo ole. Ye nyamiyo son, iwa, yo fa bledi yo. Iwa fi uno, o bali ya fi yo. Ose ke, nga mo oti nyamiyo sulo bayin. Osi nyamiyo sulo sa, oti nyamiyo sulo nde. Yo odi nyamiyo sulo, lalo. Ye nsrango ti asye unwa bayin. Asien suwa aile yo yo ye ke mo mien filo mo kan londe mo ifa sun wale nsuwa ifa itie neni ne asonu ngo menu koko ina nyamie inu andein wa olele wa kan sran muamu na ba nya beti lele itie ma asonu ngulo nge trabi me buka asonu tike a tarike keke tilele like yole asonu Asonu imbo kikling ya ule. Wawe tilele. Koko ina sa iwo. Iwawe mwa omye sino. Ti asonu o ule. Asonu ikingi ni ole nyamye nwande mo unu. Ma nyamye nwande mo unu. Oye ina nulie. Ya mye Jezu se iwake. Sranga mo obu bayina ule. Ole ingwa mo lima yulie. Ya jusene ya bu bayina ule. Bayinu anunde mo e Owo furuanu, mwa sonu fa mayi, okunga mwa ya buina uleyi, otike alingwa mwa lima yuye, yorike savu, akonya mwa ululo. Tenge sranga kusumo, inyima bayi, otike ndeson, oti, sengo fama su, odima su, na miyankanyo. Sezefwe jan inde, trinsan ima, blasan insiense, ke osu nyama ungwa. Ye nyamye ofe unya, sieni nyamu, ati nyomo leni, Weni e, ojo amu kunusuka amu faswo. Nyamye fa on ya e. Ande, mi yi bayi, nyangwa mo le ma yi liye. Nye nsunsun ke ma, ngwa mo e, o le ma yi liye. Ye e kula kula, nga mo e, donga su. Iso nti, ya traya mwle, e suwo radio mbo. Mye, o wukaye, na e nye yo.
Itema onu ke se ikwasonu na yuke gwabu kofwe ntana kran ko na benwumi mende ngamo de kenlo ye miami na polekun otan mi anrenu nfa yo nzo die se nko kin kro kro nyan polekun fa o ka polekun sun oyuke o ka sa kin bi kokun oti mi mu aerike mi nyan mi su kole enko ju o ka so sun mama tan yan mi koko yesenge se mi ma su die ngumi nkindo nkunde ke be umi ke nko aso nu mi iti nsu be su oti asu be su kinde re anyonios omu aerie asien suwa oko manya mi su do manya mi nda nyu ikingi ma ukrain bengbe o bakan o ya swa o blau blenga e unu yenu miewa mo e obali ikuru re nti wa le eti feun tori eti wa kanda nsu no mo kangbe mo e na nuri e fe nu ande nsu amu ai sin e ni mari sin esre ke imo e otidi nyamie inga osori nyamie nu ande nsu odidi su mo itie neke esi iwa Jesu na Israel en ukai na ikusuma ikulai so nyamie ndenu ke ibobodi ensa ikulai disu te ngamo owe inu nyewa akiwa ke na waso inu krama na bremo e asiensu amen owie yakula kenguanu ke mie Jesu ofa keninguanu sa na eni atrande kaure ibobo Jesu kumbai idumanu amen. Sele ni amu Radio Maria. Ble mo osisi mai. Fre amani efe. Ye amu ni anko fi Sebastien. Ni amu diso yuman. Ane yuman fali yewo se sefo e jan inde tre nsan. Ima bla on inyon o gina abla san on insien. Ma mien bobo isa kwa antran esu. Ora esu. O ma ingwa na aliabye ken ekun. Ni amu ya yano. Amu ila. Ye. Yeah.